Gaga kashan chio longdi kane nga zui lerim senge lenge naba cho la chamte chashtali shugui. Tari pyo yale nito yada nga zui nga sun rabne meta loyi pyanda shibe che yishu sum jile nito yishu che adu chinda chukbe che ge resa dawi niki pyoge longdi lerim ka yanshi shugui. Lerim ka daga nyugu yabne chujo chikda kamanga ni nyiba par kamanga zui nyenge rin FM mega ha getu me sumta chan nga che ne mitaka shudu chamda se nagde